0: chanke intiaro kwensi chanke Shine Plus kuvuga ayo nama application afasha umuntu atabona gukoresha telefone. Rero nguze telefone yanje mu isoko ndego ari Android yindi kugyo yizi. Ama nkaca ninjira muri parameters yayo ari hano ari chanjinja muri Play Store. Play Store handika ijambo accessibility. Amazi handika yo accessibility bacaba ikiza cinandikamo ijambo talkback. Amazi handikamo ijambo talkback bacha batwire ku mwana cyangwa umugabo bivanye n'ururimi bifuza kwibamo. Umugabo ashanje amaboko uco ubona mugashanje amaboko. Sawa amazi kuzamo uremeza amazi kwemeza uco kirikiza ibyo akubwira telefone yawe bigufasha kugira ngo ivuge. Nuko mvuga application maji kujamo ori yaho mwebwe iyo muri kumura fina telefone abona ukora kaniriza rimwe imurengana n'imurengana.
1: Ego.
0: Twenda tunkabatabona no kuvuga bisa bigusaba kuzura kirika kabiri kabiri. Nuko mvuga inshuro ya mbere urakora ko ikagusomera ngo dufate Facebook. Usomera Facebook. Maze gusoma Facebook ni cinjiramo. Bigusaba ko cyukirika kabiri unyarukije ikacanjiramo.
1: Kacanjiramo ni Facebook.
0: Mbere ni yo kumenyesha cyo koze ko cyo kabiri ni yo kucemeza cyangwa ukihakana.
1: Ego. Nduba ruko ubuhinga bwaraje nta ntagira uwikumira cyanke ngo ahave ngo avuga ngo je ntavyo noshobora cyanke iki kibazo rero abantu bakunda kugira abantu barahura n'ibibazo bitandukanye ugasanga bariko barafata ko abantu bagendana mu ngatacu bashoboye ukivuga ko iki kugira ngo ntiyavuye kiza muri commentaire abaze ariko baratu ego
0: nagomba menyese ko abantu bagendana mu muga barashoboye pe barashoboye gusa ngene muze kino kintu mu buzima bwa muntu mundi niwe yaciye mu gara ngo nta wigira nta muntu numwe ashobora kwishoboza burya n'abandi tugiye kureba uza gusanga n'abari byo badashoboye nta ushobora byose natwe hagena umuga hari ibyo dushoboye hari n'ibindi usanga tubishobozwa n'abandi bivanye nkuko n'abandi ariko bimeze.
1: Ni ukuvuga yuko rero mu ntambanyi zimwe mukunda kubona uri kurakora mu mwuga wawe wo kuririmba n'izihe ntambanyi muhura nazo cyangwa abantu mubona bavyakira gute?
0: Murakoze. No munsi navuga ko basi birafuma.
1: Kuko
0: ariho wamwe ngo na kuririmba kutabona ni ikintu kigoye. Kindi bukabyara byaratwe mu mwanya muremure cyane ugenda nakwe n'indirimbo imwe. Ngamaze kuyikora ndayirimba agiye atandukanye n'indi mantu bagiye barakunda uko uwo bayikunda bivanye naho ndayiririmbye. Murabwira ingorane nazo tugenda duhura nazo ubwa mbere na mbere gusanga ngo batayikora guha agaciro nje nakwijana. Usanga kubwira usanga ibyawe kubishyiramo umwanya mingo ni ugutakaza umwanya. Nizo nkwane dukunda kugira donc icyo no kwita ikumirwa mu bijanye n'ubuzi runaka. Je no muzige gusanga imikumigo runaka gusanga ubu nakoze indirimbo abantu ntibayirabye kubera uvuga ati ujya muntu nta gishasha ntabona agomba kugira ibintu bene ibyo ngibyo tuno bita ikumigo nizo ntambamo izi ntama biduhura nazo. Nuko ushobora gusaba no mu management ahantu bakayikwima biyumvira ko bashobora kuyiguha mugabo ntubaza ndi umusaruro.
1: Izo ni ingorane muhura nazo mu gihe mugendana ubwo muga mbega nk'umu muga wo kuririmba naho twinjiye muri kariyeri yo kuririmba ingorane wowe ufise nyamukuru kugira ngo ushobore gutera imbere ko je ndumva kagahubwo ni karameze neza izi ndirimbo zirayongoruye neza none kugira ngo ushobore kuduha izindi ndirimbo nyinshi zimeze neza na utera imbere ni iki cyo umusaba cyanke muhura nazo kuma ingorane cyanke umusaba. Ego.
0: Mbere na mbere imbere yo gusaba tubanza gushima ibyo dufise. Kambanza ishimire radio na televiziyo Burundi Bwiza kuyemeye ko ninjira muri studio zayo nkakora. Icyo cyo nyine ni ikintu cy'akamaro kandi gikomeye kuri jewe.
1: Murakoze cyane.
0: Nishimiye abayobozi bayo kandi niyo nzira ya mbere kudushyira kure. Ubwa kabiri icyo nosaba cyangwa ingwane nkunda guhura nazo gushika uno munsi no munsi tuvugana nta muntu n'umwe ari inyuma yanje ariko arangira mu bijyanye n'umuziki ndi ko ndimenya.

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ahani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 za gatondo. Murara hajyana.

0: wararonde yakazi ariko kugeza uyu munsi nturishugwa muno uri kuranyumviriza ushobora kuba uri kuranyumviriza uri mu bihe bitari ko bikorohera ariko reka ndakubwira rino jambo nkuko ijambo rivuga ati ngo musabe musabe muzokugururirwa reka nsabe yongere kandi dusomere
1: kuko usaba wese ahabwa
0: ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo kuko usaba wese ahabwa
1: urondera aronka
0: urondera wese aronka
1: uramutsa yugururirwa
0: uramutsa yugururirwa
1: hari umuntu umuri mwebwe umwana weyo musaba umutsima akamuha ibuye
0: reka rero tugere kuri kano kantu urumva yuko tugeze ku mwana w'umuntu nk'umuvyeyi mu rugo cyangwa se muri famiye ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo muri mwebwe hari umwana wiwe yo musaba iki
1: yomusaba umutsima
0: agamuhereza ibuye bari muri ko muranyumviriza sinzi mu byo muherereyemo sinzi ibibazo muvise ariko ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo mbega muri mwebwe ninde umuvyeyi umwana wiwe yomusaba umutsima ngo amuhereze ibuye bari muri ko muranyumviriza ndakubwira yuko Yesu Kristo arengeye abavyeyi bawe arengeye umuntu wese wa wiyumviriya mu buzima bwawe ariko reka ndakubwira rino jambo nimba ijambo ry'Imana ariko rirambwira ati nimijambo y'Imana ari kubwira ati ngo mbe ninde umuvyeyi w'umuntu umwana we yo musaba umutsima akamuhereza ibuye ariko reka ndakubwire y'Imana ndiko nababwira kuri no samirizi n'Imana irengeye umutsima w'abavyeyi n'Imana ifise umutsima w'imbuhe n'Imana ikora ibintu itatanguye kurobanura ku butoni itagijije umuntu inama ariko reka ndakubwire rino jambo mbe ninde umuvyeyi umwana we yo musaba umutsima akamuhereza ibuye soma
1: canke yo musabifi akamuha inzoka
0: rero urumva ijambo ry'Imana rigezaho ritubwira ati ngo canke se nuwahe muvyeyi umwana we yo musaba umukate akamuhereza inzoka iyumvire uyu n'umutsima w'ubuvyeyi uyu n'umutsima w'ubuvyeyi mbe nuwahe muvyeyi umwana wiwe yo musaba umukate akamuhereza inzoka ariko reka ndakubwira rino jambo Yesu Kristo ndiko ndavugira kuri no samirizi n'Imana irengeye abavyeyi n'Imana irengeye imitima y'abavyeyi rero reka dukomeze dusoma turabe umutima wa Yesu Kristo
1: none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza
0: urakoze cyane ijambo ry'Imana rirambwira ati mbega abavyeyi mwe ko muzi guhereza abana banyu ingabire nziza kandi muri babi ariko Yesu Kristo haleluya Yesu Kristo aratubwira ati ngo mbe bavyeyi mbe ko muzi guhereza ingabire nziza abana banyu kandi muri babi ariko ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Yesu Kristo dusenga Yesu Kristo dukorera ntabwo ari umubyeyi
1: ngo mbega so mu ijuru ntazorushiriza rwose guha ibyiza abamusabye
0: ngo mbega Yesu Kristo ntazorushiriza guhereza ibyiza ababimusabye
1: ngo nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose
0: ngo nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose
1: mube ariko mubagirira namwe
0: ngo mube ko namwe mubagirira bantu muri kumuranyumereza umuntu yaragutumbereye aje kugusaba akazi muze kuvuga rino jambo igihe cyose nuzorangamiza amaso yawe hejuru ngo urabe Imana igihe cyose Imana ikorera mu bana b'abantu
1: kuko ibyo ari byagezwe nibyo bavugishijwe n'Imana
0: haleluya bantu muri ko muranyumviriza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Imana izorushirizaho kubagirira neza ijambo umwami yandungikanye ni ijambo rivuga ngo gusaba ijambo rivuga gusaba bantu muri ko muranyumviriza ijambo tugerageje kuba twarisoma riratwereka neza ukungena umuvyeyi w'umubiri atagerezwa kuba yo guhereza ingabire nziza kandi ari umuvyeyi iyumvire Yesu Kristo so mu ijuru azobura ate kuguhereza ingabire nziza muntu uri kuranyumviriza sinzi igihe umaze uri mu kigo kumbure ukeneye kuba wogenda hanze kumbure ukeneye kuba wabona ikiganza cya Kristo umaze igihe kinini cyane urwaye ukeneye kuba wokira saba Imana iguhereze bantu muri ko mutwumviriza rino niryo jambo Imana yandungikanye ushobora kuba uri kuranyumviriza ufise imitwaro igiye itandukanye rero mugiye kutwakura mutwuhereze n'imitwaro yanyu tubasengere ni kuri 66 ubusa 22 77 murakoze cyane ryari ijambo ry'Imana.

0: kunda
1: yegumi
0: burya umuntu afise urukundo muriwe niwe umutunzi nakwita umutunzi umuntu afise urwango muriwe cyangwa mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba giha ijambo umuntu ari we wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.